0: Nagre-report sa trabaho. Dagdag pa ni Kalinisan, ito na ikatlong beses na nag-awol si Suan sa nag-viral na video sa pilitang hinila ni Suan ng biktima pababa ng kanyang sasakyan at pinosasan. Sa press conference naman ng Napulcom, sinabi niyang ginagamit siya ni Kalinisan para magpabango sa media. Samantala, magpupunta naman sa Napulcom ang biktimang senior citizen para maghain naman ng mga kasong kriminal at administratibo laban kay Suan. Pinagbantano man siya ng pulis na babarilin siya kapag nagkita silang muli. Dinisarmahan na at inalis na rin sa pwesto si Suan.
1: Dagdag bawas ang inaasahang paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa pinakahuling trading sa Mean of Plat Singapore, para sa unang bahagi ng linggong ito, namumurong tumaas ang presyo ng diesel sa Martes, June 9. Maglalaro ito sa 4 pesos hanggang 4.50 kada litro, habang may inaasahang rollback na piso hanggang 1.50 kada litro ang gasolina. Ilan sa mga dahilan ng pagsirit ng presyo ng diesel, ang muling pagbanta ng Iran na isara ang Strait of Hormuz, pagkakaantalan ng peace negotiations at pagbaba ng global oil inventories. May huling trading day pa ngayong araw na maaaring makaapekto pa sa price adjustment sa susunod na linggo, pero ang Department of Energy pa rin ang magdidikta sa final price adjustment dahil nananatili pa rin sa state of national emergency o national energy emergency ang ating bansa.
2: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal. Mga balita, impormasyon at syempre, musika mula sa Pilipinas. Ito ang Tunog Pinoy.